0: FM Studio.
1: Mkwazo ti fam, long cheve mazere le ya madam gen ta krizi. Pat kon si mte pral pendant mazan za fada dim. Pidji gad yon bel ti fam fon aposhel. Nan tèt mwen chaje biko.